tatu, nikafanya tathmini kaona ni 45,000 madhehebu ya Kikristo, na leo ni 26. Sijafanya tathmini, amini sijafanya ka research kadogo, lakini nina imani ukifanya utaona kwamba huenda wameshafika mpaka 60, na haya ni yale yaliyosajiliwa tu. Achana na yale makanisa mengine ambayo hayajasajiliwa yanaanza

majina yao na kuwapeleka nje. Sikiliza, bawabu huyu ambaye anawafungulia huyo, anamfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake, na yeye huwaita kondoo wake na majina yake na kuwapeleka nje, maana anawajua kondoo wake.